0: ཉསྲ རེ ཚང མ ཅགུ མིག ཉིན ཕིག པ དང དེདར བུར དུ ཐོན པའི ཅགུ དེན དུ ཉེ ལུ པོ ད ཁམ ཡིབ ཞིག ཆུབ ཅིང ཉ ཆེན ཞིག གི ཅགུ དེ ཆ ཁང དུ རེ ཀྱང ཆིང ཡེ ཤིན པུ དང ཆོ བ ཆིན པུ དེན ཆི བེ ཁོ ལ ཉེ ཆུང ཕང སུ སམ ཡང ན ཉ ཤོག རིན ཕང སུ ཤེ སུ བོ བེ ཉ སུ པ ཉེ ཅེ པ དེ ཉེ ཤ ཉེ དོ བུ ཤིན དུ ཐ གུ དིང རིན ཤུ དེ ཉེ གི དེན ལ གུན པ དང Tegu xianyi ki dendu ku nyachin rinar ngambu jikta, jingya serbu jikta xin. Tini piju qi nyongyang ngar xin tangwa ma se. Nya serdin yakwa tini ki chowa dang, lui gongnyu qir dang. Tegu riri xin xionyu qinbu dar bomba dang. Nezi jik qi gu ngambu yinbe yukbe dendu jibe na. Nya sen ki dendu nyayi ten zamda, rek zam qe na yukba mar sagi yu jing. Тэгю жэжэжэ рэнцэ яншэн шибчу чилгарэ юба тэда. Чумэ чига шэнта ки тэнду тамбур дам чобада. Тэдар гэбэ тюсу нячигла яншэн сумгэлха юбэ тэгю чэчо. Титю чэсун ки чучун ки шуа чигду сунчо чэбэ югушигла жуцусу дэнэ нэцю юмэ дагбада. Чу тэбур дангэ тэгю тэ дэнва жонбуру Chuting rindung canpu shikdu ne tupache. Nam yong su se xin de dun dagbo jik ding ki semur chun la xin tu ne. Gya shu shu ki nima gya zu ding ne xarwa tang. Chu xian da, chung yu la jar di ma piu ngang soka tang parda mi ring we sar cu yun ki ka chua tang tie du su qer zhu wa zhe song ki tong. Tie ji nima qi se du song xin rib du cer we ni we chung yu su chu ji. 你们南沙镇上的用书车的可以用别从运机可以命难你为多个车别呢命了车速还将前不当玩的可以叫我困难叫我的你们车速到玩没去可以去难了土的车的去定人不撒把的将别特具提到了主处数到玩去可以特具没损失力量中玩真玩的 Tietar tsu gyun ki jing ki ting tse mentra sa cang mar nga sen ri dagda ku ritu chang sar ge ju qi xin bi nga yi sa war yung gyu gu tu. Nga ba xian da ki ta gu tsu gyun gyu wa tang de ba tang. Gab ri ta gu ting tse yin xun chuk ju sar dang wa ti koran su yi le yin xun ge sar lib yu nyam tu sam gi xu. Ku yi le yun di nga ti da nga la ke bi yung ang sa cha cang pu xik du kona jo gi xu. 因那样他念松的俺龙的满足热度原地碎血度即前呢体力内养着用你你们日日行藏吗您三八日龙的用呢三我没有几个原地俺让给足不怎么没不起就搞不去铁蛋前呢龙的绝对彻底有不起度确实你爹心不当他家你们养提出给切度怕行 그샤초수데투미글라츠수게그메 Nyewegi nyutu chechu tuyusu yang shuk chizam yorong. Shokpa tiye migla tsasu dungidu nyam. Teyi tuyusu shokpa rinwe cha mokchu nabu shiki ku dungki namkar dengor gyashin yoba tongwata. Teyi gyablu chokpe shokpa sung sikla jine shindu nyurtabki turla pabchi lar dengor gyabarchi. Jisongki, teyi ngubuchi shik zintuba inam. Teyi tsuewa zam inmisi ji
1: 扎团把面可以叫我铁布的家心下日才以定国的家事也确实给不得这话没去吧特具提的恐怕那是中不用我切讲初军党中年娃家心没事可以女子才以蓝团的电子密度的教室请讲铁达尔可以俺们心尽当养他别团的伢进度才没去那不可以说普及中托的起码的 lār dēnggōr gyākpār chējīng, shokpa sūng gui tsam yā mēchī. Tī tēmār lūpūr tūrlā pabatāng, pūrnyā gyāsū lē tūyndi cōngyō sū sōk tūyī kī chōngba jēsōng kī rīk.
0: jesun ki damnya, damnya chenpo xie zha tuan pa me. Ke chu jawa sun, jia chung ki ting ne lang pa tang. Chong gui wa ne te gui cha pu xik tuan yong. Te gui ki ting tu, jie gui ki jin ta tun pu xik tang, jie gui jin xik ta yu. Ke nya se ting xik lang ne ti ting la gun pa tang, te gui chu xio ne chu nang tu tang xik. Ting ki nemo, chun chu ki zhi qi, jue se ri zuang gu tang jawa xik le tang pur ta qi. Jie gui xian xik ting le nya se yin gun pa tang, ti ni chi chi che ne, chong gui chim na tu xia. Ke lar yang chu tang wa tang, ta jia chung yun su ma pu ru pu ri xin bie, cha na xiog lin ti la zhu cu su de. Ke da xin cha ti lar tu le pa pa tang, tu le pa pa ji xiog pa gyab du zhi qi, lu pu ri jang di pu niya ti jang, pie ma to. Zhi song ki dam niya qin pu ti da, zhu su ju ken ki niya ti ji su nik xing, chong yun mur du qin pu tuan par che pa tong. Purchung chi gin zhu xin bie nye wa ne, damnya qinpu chu xia di zhuwa tang. Purnya ti chu nang tu rungma ni le ti da nyurtab ki chu nang tu zu. Kwe yi le damnya ten zu chu zu chi wa la ang. Ten zu kangsar kemne de yu dab. Purnya re chu le tarwe kukab ha chan nyung nyung yin yang. Cha ti re lik zhub yung we kukab me. Ten ngay ne xe na purnya chi da chu ba ma se nyurbu ti da ra zhu ki nyang. Kwe purnya chu le yang yang tuan pa ra da wa tang. Pendo dindru zamiang mebe cha di cha ju la da war chi. Kwe yi la, nya kyu di nye chi ne chwe di xin su. Teta chwe ne, zho xin du nyul la, ge ta ha jang rinpur gem ne song yang. Nye kyu dang che wa xik zin mi tu be nye ba me la. Teta ki ta gur du, nye rigu chi be, nya chin, ge zhu chi xin mebe nye ba yang me. Nye nya chin di sa cha kake mo xik na yung e ri. Gap ti du gam se ke yin ki chun sin tun bu tiw bur xin zhong er nian la, tso ka ra ngon jang tik rin xik le la me jing. Te gyam ni ri chun ngo kya ka re du. Ti du, tsu ju ngan bu nun bi tse ni halam mu bur nang. Ke tsu ju ri xiba ra mar de be, tsu ju ngan bu nang tu cho yin gen ngan mar lim lim tu zho wong chi ba na. Ti du ni me we le chu nang tu chak tang na zo Bendar gyuru tong. Kö tegu teda le jutsu su dawar che jing. Teda chu nang ki rik mitube sabar ching wo tong wata. Cho yin geng yu mangbu tenja tong wate nga yu ba se she che be ko hindu gawar gyuru. Tidu nima shu no hajang tuanpur pakwa tang nime we ki chu nang du ngo zara changda na cho be wate. Namka tang xin nima chobu yungju yin ba se she che ba tang. Gamsi lalam ki yin su chun zin tunbu yip su ki gyang tuan ti se xie che mu. Chi wu ti lalam ming yun la chun yun su ngay bu ji yang me jing. Nime ci ne gya wul kyur bie de shu chu ki nguri serbo lep zam ga tang. Chu shu le tambur jan ne yam yom du cho we cha xia chu ma xik yue jing. Wang bu shu xin chun dang nambar zha. Te shua jik le gie chi lar su bu zhong war jing. Te yi buwa qenpo shikdara gaga zho zho ngang yam yom tu yo wata. Jigrung rikbu mokbo rinbu tenzu, sokbo chu nang la zhu xing, rinze ma jik zam yu. Jisong ki, ekwa ma la de zhu qu jime. Kwe mar de jing gyawa kalir gyaksa ne go gur di chu nang la de be. Chu nang du gyangbe rikbu doadar ngowe nye chung kashi tong xing. Teda ki rikbu tang, rikbu war tang, Gampu yam yom yu tu jibbe timna chung chung ki wadu ge zhu qi xin yu. Teda la te tu gyu cewar me chi gyang, te mi le cewar chi di. Zhe song ki chu chua su nya jik tinggab, rikbu ka te gyu le chi ne pinab mu bu ding la jar xin. Kwe lang ar tang lak bie ding tu man chi tang zheng xu tuan ba ni, tuk din zheng zi xin ngam, men cha ra yi nyan ka che ba tang zha yang. Chuma te tu gyu tuan ti we nyur we, jak zin kiwa dar tsa su gyab. Wang bu shuri dar cun tang zhawe buwa qenpu tenzo xin du zhe yang. Tenzo ni gya zun nang du gonggur yu gyu xi su kongbe gengwe yinbe na. Zhe sun ki tenzo gya zun rube qenme sawa tong du qi. Gya zun rube ki teta tongwa tang. Dun cho ne teta tang nye war jarji zhen qi sunbar qi la. Teta ra go ne jupar qi guwa ki sung gyub qi ba tang. teta dang rikbu lian du sawar shi. Gya cui rupi ki teta sawar jisun de gyur gabu yu jing. Xiaru ki xing chekbur gyurbi rang ki gengti ki teta ki ting du nungab kebe pakcha nian gyur ga.
1: Ngon chan jing ki gya cui rupi qimu dang rupi kwaqba nakti jian le kwa gabu yu te. Tianzu subda zi xing chu jie nyul le rintang ha chan chi. Chila kwaqbi gya cui rupi la kui tadung sam ngay ma yinbi tong chung ki lo xik changwar chi te. Tianzu rugu serbu yin jing. Ngan du zegar rydang kia ca la. Gaga zho zhu ngang chasha chuma kyunmi dung du jenshi zumni du. Kui tinga roma rin chuchung tangne gya cui rupi la guok tur ki dadang min zimbar gya cui rupi yong da simdu chi jing. Tana rin tong chuchung tang nyamba tang. Jizhe zhuan jik yuebe rupi dung yin ma qemo tianzu yang cui yu. Mi maang chiwe gya cui rupi la duksub chi chaki yu te. Rupi jik kwaqba xa ne se ji ti ning cho zui ka xe pergi yuebe shi. Wendi jisong ki yi le ngala yang ning dinja xik yu. Nye gang la jang tianzu tang jikba ri nyam. Kui gya cui rupi ki gonga garbu sawa ni liotub gichir shi. Dawa chubar rengi lu su tang la xe shu che war kyun ne. Nyamu, misu cendien zin tupki xe. Kui nindar nyaba minyong we jala chok se jipyu nangi suwa gormu chenpo xigne nyato sen ki chinnum porri tungwa tang. Suwa tigar xa yubi nyaba su tung du nang tung cho. Nyaba mangchi wa num tiri ki chimar gyongmer langi yu kyang. Myona banyu kemne ngala chibali sui kawa xig mayin la. Ti chamne tada guakju che juru pianju hajan chi xing mikla pianbu xu. Titu jesun ki tagrin gisar debi qiu ti laryang dengor chi batong. Kui, tila nyan nisha ji gaya tunpa mi. Titu congwe su punya jikyang me la chokshir nyachun chwene jokhenyang me mu. Jesun ki daxin daxin nyachun pengsu xik namla chongba tang. Ka hopdi loa ni go mar chua di chui nang tu lu. Niwe ki chetu nya pengsu tele ngegar doa ki we cerwa tang. Tini chui nang tu lipchi nya pengsu xien ge jikju nitu ngang chongwe su chongxin. Teta ki chokshi tsamge la chongbe gya cui chuyang zhu ne lang long tu churwa tang. Ta ring bu sar chongdi nyachun sung ne sawar chi. Teta ki nyachun la gorne gaya zhu tang nyachun debar chi. Jisong ki yi la ten cui gyobu tinja chimba mando. Nge te cui ki tu jotub nyamba tang. Nya chu ti chu chukbe chu puru garbu tuanbar ku zhu tsu su daxin. Titu qiu ti mar pabdi. Ngang sab ki chu du congwe su tuangu chungwe nyachun qiu nang tu chongbar yang zhu tsu su de. Jisong ki cha di ngay ne rogwa yagu shik resha jishie. Tidar shubay gabsu chunju ki tagu chabu ti ku gangbay wadu tangsha chu. Tachi du ku gangbar gorwa chik jishu. Dena ku gyawa nipu sha di tagu chabu ti tambur sung ne chi tenjin. Nyachun pangsu ki dar chuk chungang tenxin yu la shishu ou zam yu pacor. Kui qir qi zam tena tagu tizun ki darwa tang. Kui qi nang ki nye geba ngenpo tang shua sepo ni tongxin. Tiji hutra tang je tagu jik tenbe. Nya di chushu ge di qi nang du lung. Nya di chunju ki nyewe chue du nye ne de yu pa tang. Tangja tue jing suyip diw dar nang la len cui cui ki mik chenpo tisung tedar je jing. Deshin kienbe jungme denja kyuk jing dar siksi ngang chuban la shubi chakcha chashin. Tine rimshin lusung sebar kyur. Jesong ki lo me di xindu te goor shuk ki jik shubi tang. Tadun chukju darwe nyatir duanya jik shubi ne. Chunju ki chimna yusabar ge. Ku shokrin jen ki nya pengsu. Nya chin zinji chena lik. Tila jizhe bam ju yu ji ge kip. Kongdu lingge ne senshi nangwa tini, Amerige lapchen ki zumbabu Onise Hemingway ki zambadang, Pyonu ne pyoge du pabgyur dang zumbji, Yangdun je shubi zumbzung rimu, Nyaba gebu dang taya gyazu shiba ti liu nipa tishi.

0: No, se nam tso nam tso mo tui niang punye li zin zin mo tan li zin ki te zhi yang zhan tan chen chen ji di kyo yin ki di bu zi kyu zi mo tui nga zi li zin na chung wa pi yo ge su yin mo tui li zin na chi zi xu bi su zi di yin na ga mi zi xun jo lan de da nan bi bu rang zi mo xi bi di yin nga zi li zin ki te zhi yang zhan nga jun xin li wo ye gu zi chu ye zi nga dun dun gu tan chu ye su mo ni chu chu ye ni gu li wo nga nga tan chu ye ni ye chu dun dun zi yin nga nan zi pan ki xe ban zi tui nang ke da wo zi xin la yin Hello, it's Mo Kamsam.
1: Kamsala.
0: Ne, no, sen har shuina.
1: Da, tsun da ni nga ji shi sa jan je yu la.
0: Ne, se la. Tsun da la ni sen na chi chi shi be bo shin se mu shi be sun se di kran ge so pe ai na.
1: Ni shi se mu shi. Ni kon ta jong ma se yin da.
0: Den zhi yin.
1: Ye den zhi la da ge ta wa ta shi le len ji ni ku su se dang cha wa lam zhe ni ta shi min de xi ai yin la.
0: Nese,
1: Ini logan ini, jadi orang je lese, so nam jadi lese, so nam tawa lese, tawa lese, tawa tering lese, pasang tering lese, pasang top lese, cuci lese lese, lop lop sana yubi lop sana lese, ini na yubi kumpa tuju lese, kiri tu je lese, bukan ini lah.
0: Nese lo.
1: Iki lah, sunsi punya tiga yudal.
0: Nese, sunsi apa cuci na ina?
1: Empat jam je lese, tangan pasi, nese sini yudal.
0: Na.
1: 파츠미바

0: lo nam leng ge ngan nan chhe lang khor da gyu chi be li chen di na sa kho ri ri smi ma ki sho be chu zu gu tang ga mang e tho la char jen the dong shu yu ta le chen ki di shu gun zui ni lang khor phi ju ta nyam su the li ya lo mang nyam yong dian be lang khor ki jim thu la zhe ba gen thu dian la ji che zan ke si ki ran nam gu lang khor gu ju che be gu rim na li na lang khor ki lu la kha li ya da gyu nan dan ta tang nang xin ki lang khor ki gun zhe the xi so gi ne thuen lu zhe nan gui guang bi na wan chu li chen the dong che be gu rim na le li chen ki the ji kha bang chang le wo ge gu ji chu ge song a ni chu chu ta le wo ge gu ji chu ge jing a dun dun gu ni keng rong gu ji wan chu li chen na li ya xiu neng ge ge xiu yin le wan nan chu par ki xie ba ji tui nan ke ni dao zhi xi la ji tang neng xin ki leng ge ne yi ne le pe ge chin lam dong xi be qiu yin gi di bu gu ji ki ran gi tou xi ka yi ne che ji gi nan be tuo ne gu nan ne zhi yu te tui yin ne xin ki leng ge ne gu jia na zhe
1: 谈的你恰列了配别提醉音乐熊兰婆狼国哈将忙不约谁切赞看我听见你擦高马军板狼国铁赞大难受难其实狼国苍个七不约比呢能就是一个古热难
0: 여러분들 보면
1: 랑고
0: 다나미나

0: 난초 못회네 단다 차조지기 초아스도겐 길라게디야 잘레스나로 날
1: 레세
0: 코랑기 초아티길라 직시로나 디르고안 응 난초 넘고랑고 랑가갈이야 단체 두두 참바 교민도스발 이네 참상고 두 참바야 수시 세비 단다 주감수로 그러길라 어 딘제 시세 용기 스발
1: 어 소세비디
0: 소세비디 어디 세용긴디 제라지 카리나 사지기 초아스도겐 드르드고안길라
1: 너
0: 길라게디야 세티스나로 난토지
1: Tadi kwanshu yung yungla, lo seyub di nang nyan dachi xe.
0: No, riba.
1: Maam di nang tang zho chola chingbeg, chanda chingri dool. Lo seyub baya di lo tanda pecha na gebshi, susu lakbe geyo man zang, kur lo yama geyo raal.
0: No, riba.
1: Odi genyi di gyaga shu na tenzi faas giri gila.
0: No, le se.
1: Di lega chi ma tuwi na, odi chi giri gila.
0: No, lo seyub di.
1: Lo seyub di, o, pecha shan tang zho, tak kaka kirtu tanda pi gangli ya, shaab raal.
0: No, riba, kaka je.
1: Pi wo di ko chu lo ma tu bi ko ta ga nan ja de de yin le chin ya de ta pi gan chin
0: no le se
1: ji ji sha de ti mi ya me na ngo na zo mo da tan ja de du ja ne num la bu cha cha ra gi la
0: no zhe ba le ge
1: ta ya ka ga de ne num ji ma kan de lo ru sa ji che num nyong cha bi gon da yin ji ji ri gi la
0: no le se le se
1: ta ye ge lang di ya shu chung na ngo na zo tan da di shu ri mo zhe li ya tan da o bi di shi shu ri o bi di na pe sha na tin ji de bu shi ri ngo zo mi supul cha cha na
0: lons
1: lagwe cha da uchi
0: o
1: mg dev na chi shi da ti mg dev le tan cha dev le ti she na cha re kila
0: o les le
1: ti lo ti shim do kila kina an zo dan da ai ba si da
0: ai ba chi
1: jin da bu chori dan da zo o din zo mor so sa mang cha ji da dan da o di gyu je kyo ka me de do al lo ri yin be shu go kyo o di dev na kila ka se shu ji ri
0: o les le na
1: lo ta pe cha na chu chu na lo le chong da kandish tominele takchesia logs taya shuri ti debe shugo ani koykyonde kare kare mi kase sho odiri
0: o lese
1: ta pesha na gilan jo tanda chilo tanda gyage shun ji chi da membe che tanda ji she sho ma re ta chik do da chilo do ale ji gyage shun shong ga si ra chi ga sho ma re ji ji to la chim je ge ge ba tanda na yang di ta tu ma re
0: ha
1: na zo log di yin be shugo yang ta de shi shi
0: dan san ta de bi ba
1: ha dan dan zu dan da mo zu su mang che le de dan de
0: no le se to
1: ha o bi di di
0: yu je
1: o di na lo ne kyon de na ani ka se shu ji ri
0: no le se ge la no no ta ji ni ge la cham de ya yang ge cha zhe ji ge tuas tu gen de ya zhen ni na ro na kuran ge tuas de du si de duan ng na zu lang kor dan ji ji ji li chi chu yan de qin bi ne chu zhum gam na lo ge num de 제오리스기스 쿠란기랑 코기네단 이마 차샤는 규네 만나주 총케나로리아 피주던고 유스 제잔디 지야기 투주들 우란기라 어디 근데 제가 채우이나 사시두겐 대야잘레스나로날
1: 다디 딘지리 길란단다 길란 주단다 모르스스육 단다 디셔라 다교 롭디스 메벨 디나로리아 카세브시 우트이르기라 망체스간 주 디나로레 타페샤나 간주 gyage shumni bensu shangsewa
0: la
1: yang ka chokto iriki la ganshi liho, shangshi liho, yamin siviti si kwe susu mandrawe gengi takyon chida leks kye gyu uriki
0: la le se lo
1: di na lo liya gyan lang tante di chi chu li yu na tati gyan lang tarang buda chongke na lo si kye yu ma reiki
0: la le se kye
1: yu ma chi chu li zawe shuwa taku chala jamsay tiya di gyan lang anzu di tante chongke na lo diya di jamsa diya shuk che ari
0: shuk che
1: na lo jata so shio ma re
0: gila
1: yang ya dros che kanka che kemya shio ma re di shuk che ari ta gila di num di chi chu li na tu zui da kumbi na kato ji jine ya wo yore
0: gila
1: num di ta kanda lo ma jibi na chola zhu rumi shu jibi na chen ting num shilu na takta ya wo yore ko lo kanda lo na lo li ya tanda num gili ya gilang zu tungu ma re jamsay tingyok tanda kenyi mong buchyo re gilang
0: oh, le se
1: peke si di ma jibne gyurung buchyimne gyong karayarasana

Sastan Dembe, Simbabon Henge, Semadili, Tananabal Hengene, Sengutsobe, Lizendini, Penjong Longchin, Yenchin Likon, Pyoge Longchin Ki, Dawiki, Kurkan Shibe, Lizendiri, Nalizin Zokyo Shuke, Gedrin Yi, Nansu Lizendi, Ristawane, Nime Parking, Yindar Semu, Chuzu Jutan, Gam Shibju Todungu Yube, Hengene, Nansu Lizin Singoya, Gushu Yi, Tongong Kumu, Nabal Hengelia, Simge Wena, Shibe, Bedipti, Nanki, Liu Niba, Sangyan Kangyi Madu Bar, Gertin Yang Yang Tsorwa Gu, Shibe, Zumidi, Nyamju Shuyi. Simbabon Lingye, Lingja Ki Kurkan Shi Pupatang Jawe, Wenjam Ki Tsemu Tu Diri. Simbabon Lingye Gyan, Nyenji Ki Ngedutang, Chisin Ki Kurbu, Yobdu Gurne, Tede Lulu Ngang, Kumu Genga Tang Nyamtu, Milam Ki Shinkam Su Gyu Tup Gyu, Dumba Nyingwe Ne Jang Yu. Tiyang Gubgar, Manzu Simshu Nyamba Mayin Bar, Chale Tang, Lop Jong, Tsoa So Ki, Nui Shu Keng Rung Ki Nene, Gule Kab Yingiri. Bicha Sha Che Shu Bi Na. Xie Ne Song Ma Tu Be Lop Ham Tang, Mi Xie Le Ya Song Ma Du Be Chin Sim. Xien Ki Reng Yi Le Ya Sam Xie Ma Tu Be Gyo Na So, Sim Kar Gya Che Ma Na War, Gung Ye Le Lu Shi Gyo Na A. Sing Ye Nam So, Tu Gyu Ne Kira Le Ya Cha Wa Sang Ye Khan Che Bi Ne Cha. Tang ne xin ki ne bop sang yen kende jil tu yu bi ne le ke chi shui di yin chang me sim na lo li yin ge jin chor tu be tin je li ki ka res na da ki rang ne bop sang yen yin ri tang ne xin ki cha wa sang yen de don de gu ju di ke chen bu shi che zon bo bo ku rang ge su sha la ki par che ba da tang ne xin ki dong ye ki ne su ke ro wa tang ne xin ki yi ma sim be zhum zhe ma to ba so ki ge li yin nga to ne ge jin chi si che tuan ka gu ji Kisi Mishi di Tse Nye Jin Shiliya Jongda Tup Meb Yi Na. Nansui Pye Jin, Ta Ngaya Lien Yen Ba Dinze Che Goya Gyum Zeng Kari Yi Na Sam Je Kang Ren Na Yang Yi Ne Ri, Kun Zin Chi Ya, Dinze Yong Si Ji Ri. Chua Xin Da Ni Sam Tang Che Shu Bi Yi Na Yang, O Lung Da Kuang Le Pye Ta Cha Wa Lam Zhu Yong Wei Gub Li Yi Na, Ge Jin Chi Si Che Shu Ri Di Le, Yi Ne Le Da Di Tu Gyun Tu, Dinze Ki Chin Zor Tang Na Yang, Dinze Ki Nga To Ni Ge Jin Chi Si Shu Nye Da Gong Bu Ru Ba La. Tan lam zhu gyu jie qiang wa san bu shi chong bi yin ne ren yi lia di tuo gui ni tan tan ne xin ki wei xin chang bu xin yin ma se ta na ti jian lu yi ma xin ba tan du ma dan ya da ti wei ha ren ma wa guo ya mis ni di ge bi li yin du din zhe ge ha ren ren xi ji yo ba la mu zhe xie bi yin ne zong bu bo kuan ran ge ge de ya chen gu kin zhe na yo le xu bi yin ne de tu yu ne ha ren ne qiang wa san ye ka de che bi yin ne le ge ren qi din zhe ge chen zuo ge san lu ji yong guo ya da tu yu tu tin zhe ki yang sam lu na lo li nye tu bishi chom yi na nang ki rang ki mi zi yang ka res na lembu ti li ya pian to yu res jie sun xia da tang de gub li yi ne le lam zhu ka zui ki chi wa yu bi yi ne le mi zi na lo li ya da da pa tian pa me ba tin zhe ki yin du sun ba tang da yu gun yu gun tang da me ba cha ya la so ba tin zhe nang zui yu ba la tin zhe sun zan zon pa pa yu da di yi ne le bi kan zhe ji li ya xia yu res xiu bi na lang gu yu ka yi chi tu ni ma zha si jie sun xia la tu gyu ne ngan zui da su su ren yi le ya cha wa sang bu shi che bi ne le ya ni ma jik de ka des na gyun do yong ya ki ran ne bu sang bu ra ji le bi yu ne le ya di ka des na ta ba din de ji de ya ki ne bu me za di ne le da mi da ko she yin du za ba yi na ngan zui de a tu zu tu de ji na lo le ken ali ya lam chu chong ba de go kho je mo shu ba sim na lo le ya ka des na da ngar ge dang kin ji so shi le je tu don di na lo le ya da yin je shu ya din de ki ka des na nang zu yong gu ru ba la dinde sun zan zu ba ge ni ba tu da ge du du yin ne le ki ran ge ngar ge dang king zhe ding zhe ma na ba king yong ge nam ju tang ren yi ge cha ju la cun jin nin bu qi wo ma se chen zor ki san ba di yin ne le pa to ma ni bi ji ri si chen gu nan sha ta yang ge ge ka re s na nu zi tang par jie kui zha ding zhe ge ging yin ge ding zhe ge ru zin be ge li yin na chen zor ki san ba di gum ju ku ge san bu ji ri si chen sun sha zhōngbō bō hōrāng yī nē lēngwō nē kārēs nō tōksīm dī hāchāng kī gyāchēng bō yīmbā dīn zhē jīg cuyōng tōgō tōgā lā xīn tū yō ngān zō chāshāb yī nē lē dā rēng yī lī yā nō yō zitāng pār chē kwe jā dīn zhē yōng bē gōb lī yī nē lē chīn zōr kī sāmbā dī guam tō yā dī hāchāng kī kāgō rūbā lā hōrāng kē yī nē lē gōb tū tū kī kūr yō dī yāng āwā tāng zā chā bē nē zū dīn zhē kī gōb lī yī nō ngār wē ngān zū lō tōb tāng lā sō lī yā zhōng dā tō bī yā dīn zhē kī kū gōb sāng bō jī rē sī chē sōng xā Tinze suan zang gub du du yin ne le kiraan liya da kisi nyo zi tang kwe jay ki ngay par jay suan de che du zang ba yin na sim du tang kang ra ma nang war tewe gyang du ngay

wen jam ki chemu khin su ngang jam ki dawe chu dar ki dawe wen dang ki kyeop sa tam je la xin jam pa pi ki na wa ge ku sim ki chemur chin cha ki dawe kul kim tho gang ki khin su re mo xin zha wei tu chi chu ki nin xi le le de ki ku yang chen zam xin nang zhong Digarni, Dawu ki kurkang sibi li chen yi.

ima zimbar, tando midan wa tang, tiwe man wa gui shi, dube nam lang xing. Cho shi ki sa ruba ni, mi reng shi ri. Tidar ngen gu la jing ne, cha wa sa ngen ki, gu wa la ma du bar, ga jin sim su chen gu ha jang ka gu ri. Tandie tui su lam ju ka zui ki chen na yang, dak pa dien ba me be mi zi di. Lang gu ka yi chi du ni ma zha, sir we be dar, tien ni. ngi bar mi da ba xi yin be ngan zu tu dong ki lam long la yin di zheng ni nga ge tang king zhi ge qing su ma long wa che di ngi bar tu king gong ki nam gyur tang zheng ni ki cha ju la chun zi nian bu qi xin qin zor ki san ba tor mi nian lu zi tang kui jia suo geng yan ki ru jing du qin zor ki san ba gong gu ku ge san bu xi ji qi qi shi na yang a wei ku yu tang 咋咋起为年岁我俺随路道堂拉索拉将他吐别一贴的心度堂康热马囊体味冬夜堂今夜拉各城七夕书信亚基堂专囊起心康西苏内用作堂林切的母体顿土月土堂南北滚土各城七书归聂巴土居西基路女拉丁内 Nelo ti simsu denpo ro jakpa che gu. Ti ma se, simsu chachi yakpa che ne. Tu dang namba guntu gajin chi shi shu tuba che gu. Tu yun rinpo lo jong la jiji tang gumzhu nyamne nankin shi yina. Pia jir, rin xing an yu ce la gajin cho we kumshi shi gyn cham su yu ni. Wen kyang, nganzu da bu, tin zhe nyamne la xin tu wei wei na. ngi bar thu zin shi ki reng ni la chin zor ki sim chung shi ki thab la bong gu di ni mi chi me nga ji yi mu ngan chur chi du lob du nang ke me lob che lo ma chur chi mi thu jin pa me gyang phe ji rang ki bu du la du mi thu kang la shi na ti de bu du shi di xin tu ngu gi cho we nang nyam su nyong thu ken ni ni mu ga ma dar gun be yi 定色别西家人看到阳行看到旁边卷堂点样每次内陆都得地娘们说娘们都别人一起每次出了图着见月提到了拆下了从这套金年差一个人给团困难最近有时期就应该点别日时每次团面都送为必须忙不习惯每同乐心都不习惯 Huang du shu bie qi kye qi wei mi zi ne lu ti da, mi mang qi wei kong yong yu. Wen yang, ti da reng yi ki xia xin rubu du tim ne, nyong to tup gen yang, nyong nyong zi.

0: Zamling sacha khar shukpe pyoge lungdin le chenggi sengen lengge. Lengge kongam sang. Tanda kiranga sen shimbe le chen diyinbe na pyonjong lungdin nyen chin le kongi chi chok pyoge lungdin le chen suyaja khang seyaagi zhungdam le chen diri. Nga lungdin zhungba dargya yanbi yin. Dilingi suyaja khang seyaag zhungdam le chen diyi tole yinbi yin na pyoge mangzui jugyur chebe jiegi gyabu yi gyur ki pyo nangshin jikda ceshi simsi jik nangshin yinbe zhungu yu chakjian zemzhung shi kongdo ki chungwa damgyu seyaag zemzhung di liu gyada chume ngabati gudrik shu yu. Zemzhung di yinbi yin na zhungu yu narab ki zombabu shena an dang loguan zhunga zambadang jilu jekdong gubgi dunju dunsum lo le ya chungwa damgyu yi gyur chokchunga byu yi ya yi gyur jayacabe jayla yinbi yin na pyonjong mimang bidrun kangne parting dangbo di bandib cheche bidrun jebjirisha. Da chungwa damgyu ki liu gyada chume ngabati nangdun di ngosma manshu kong le ya. Nye le ya ngana zonyamdo sa le ya chungwa damgyu ki liu gyada chume shibati nangdun le ya jitren chishubi yina dintre siri sha. Kasa chungwa damgyu ki liu gyada chume shibati nanglo le yinba yina liang shan chuling ge chai jing gyabya ga chedu gao tang zhou le ya mak zhangba res yina le gong lun chai jing ki bunzhu yinba. Gubdi gao tang zhou gi zho yung ba, gao lan ge su su tu zhe shi bi zang ge ma zhe be, gao lan le ya ger nye gi gam jar meng mi zhang sum ji chi yu res, de ya mi su ni lama chu zhe jian xian si gi yu res, ni ma mi di ge gi ma ya gi nu bu chi bu yu be ma zhe, lan shan su ling gi ma mu da kong zu ma ting ma nyi gyo bri di le, ting ma nyi ga lo le ya lan shan su ling gi mok bun le ya, pamye chungpa res. Kao langge langshan chulingi maga liya cintung tonga yundu zamba uu yunga ngasane kao langge ta khonzo ya cintung tonga yunga yinba choba tupje. Ani kao langge mokbong liya njibgui chev res. Ani maa di kaan liya kao langge bongba ya ndatib res. Masebe kao langge lama sumge nalwa ne mi nishu zamba sumbo sim tupje sungjanga digye sokto zamba res. Tari kao tang zhou di gyagay ngang liya tsu lin gugu yu na yinji kao lan li tuze chek mi ji mebi yi na kuya khabdi choya yu ma res. Dendri a sun zang wu yung zhiong gu tun ni gangyo chuze jen dai zung da li kui kuni ni yanggir lungbu ji zhou liya neri da nejin chochin dozo ya gong sun shen pa yu lu long yu di caiga dang ba res. Kasa nga shunzamdi dee lebrwa, da dari di shugur nezu kante chung yu me muti je maa shugu yins.
1: Gya pyu gyur yi pyu tu ngu sungwe, zhungku chak jen zem zhung si ya ke, chung wo dem gyu si che zam chu di, gun ki nye wang gukbe gyur gyur ji.
0: Da gangyo chuze jen dai zung da li gui kuni ni ji zhou ge kapcho le qin je lewar nishu lak qin cetu zamba li gui ge gombo boya cham xia je.
2: Ajo, chan de stong je qin bi na yung mar be.
0: Duske de xie tu zamba dai zung ge rang a da nimdo gangyo chuze le din je rogu gu yu zang.
2: Chan tu ma do mar se sa yo mar da. Nga ran ni dung chan gan di na le chan shtung ga zho.
0: Duske de xie bi res. Li gui ge
2: xia de xie ba. Nang ga gar yo re.
0: Tuzke de xie tu zamba dai zungge,
2: da yang rangge nyok zhixi, da qibucha xia. Dogon zhu ganjil deje, sanyi nga lang jibji, mutun chogzi.
0: Tuzke de xie ni kuni yanggir lewa sumchul haqsi, qin cai tu zamba sa rimi rumjil ya zhu ganjil nalol deje, gongda ki kala sebda, zhani, chan dambi ganyun dungbiris. Li kui gen zhe gaiyu ganda, cai dan gaiyu gan, kie yoni dai zungli zhebiris. Dai zungge,
2: rāng gōngdā kālā māsā yā kārīng bā.
0: Tūsgā dē gēch tīdī zāng bā,
2: lī kū gā, ngā tāng tā chōgā tō mū tū.
0: Tūsgā dē lē gyō bīrīs. Dā yā zōng gā sēm nā lō lī yā, dā kū yā nyē gō lī yā, mār sē sē cī jī gī yō bā tā chū bīrīs sām jē. Gār sē sē cē tū zāng bā, lī kū gā gyō bīrī chīn jē, gō lī yā tā tū zāng bā, lī kū gā chāng tēng bī tō dā, lāng gō gā shā, dē zī gāng nyō jē, sē gī tē yō bī tōng bīrīs. Dā yā zōng gā sēm nā lō lī yā, dā nyē chū bā dī, Takta tiksus, dari kwa ya ka kema shev jeje sanyi langa kanliya koya tsemata jani samna shiko samgiyo res. Dine taizun kankbe nalo liya pa nyega chimbiris. Likui ge shato tu se chanti ge tun che chatu zamba taizun ge sheshe tan samje ngunchun che kankbe nalo liya.

0: yonje nyebris sani thorang kabliya an khuni ya lanje taizung ge likuida nimdo shoge to seni nel tre sedu zamba so so su kurtsi ke ba keje jugane tön chimbris lewa ni se chigzalia ledu zamba taizung ge kesingara ni ge gangkyo chuje bechu je yo mar deri langa ta rings jog yu za nel ya range ge ba khunjo kurtsi di dambo ya khosh domshi nel ran liya nga gebje deri lewar ge gi bu do rotu bu chigi Tuskete shebris. Tene taizunga lamsan tosu ngakor shi lenje. Likui gangba ya, tosu ngakor nyi ta chadu zamba ranga dungi changa nalo ya. Nga guje dua. Tuskete ngakcha che chabdaga sunga dungi dungi likui gangba ya pu yebris. Tuskete pu shi kebdaga lamsan likui gangba nyi gompo boya ngo chuje lungli shimba nangshin gyogo shibu chukuyo res. Taizunga ko teje gemi gegi gegi Sosu chugu chiglub kemni karishiyag yoresana, dari yini nyeko, nimi kaan tokba shiyagin, duskada shiyag yores. Dene tae zung sosu le tosu ngakor gangba taani likuigi shugu dhugu yores. Likuigi sem nalo lea tosu ngakor di taba yina namgyu nangshin che tae zung da nyamdo gomba kyeb che gyogun gyogu rugyu rei samgu yorma to chigi chuze tindra yoba sam yulen debres. Kib tutu zamba likui ka amchua nalo liya chaba ta lakba kebe dra gobe nangshin ta langa ye yung ka kangba ta jangma tiki rin chugu yubba nangshin che ni kangba wo liya jimba ta mukba langa longa che gyun chugu yubba nangshin ki chona yungu yo res dendriya chitu zamba likui she je ronzam shio zi tingma khashe chigi yo ratele kangba nyi ge sosu goba ma nyeb che je gemne bigya genye yubba nangshin che je dün shortkan che mado chig kangba sal kyun chu yo maris dinde chi du zamba saga da changa mi ge thone to da cha nyoga an rom ho dub zan li khu ge gar she yo res na
1: a jo ku ji kyuk zi ji
0: ron zam shar chu nan da dus ke de ge nye ge yo res ni ma lal the to chi du zamba ne zho go to kha kom je du gu shi da thung go yo re de le ron zam sha ma du zan li khu ngam da ge je su gu yong zo ne ngu na dün u ka mi na mi hayungu yoris, kub tutu zamba keblo ne taizung kyu yonje.
1: Achulila, kiranga tosu tez manyubche karchiga.
0: Tuskada shiga yoris, likuige.
2: Achu kiranga nga kemlanda, jaglanga tosu te jochigi.
0: Tuskada shiga yoris, kub tutu zamba taizunga amba nalwa ne bali kashashi tuyanje, sagi sagin tutu zamba likuige.
1: Nye gomba gyangtsam shama tuza, nyo togu mindu, nyo yae rogu mindu, kiranga nga ya bali nidenanda.
0: Tuskede shetu zamba taizunga.
1: Chene pindro ra di linga shu.
0: Tuskede shiga yoris. Likuiga lakwa kyanba yine kuni para liya ta tizu chuzi chi chu de yu zang kyun nyekwi yoma ris. Likuiga.
1: Achi sangbo. Dez gunanda.
0: Tuskede shiga yoris. Taizunga.
1: Dari nga yamzen che chi liya. Nye kangba nye. Ponzam shia tugu mindu.
0: Tuskede shetu zamba likuiga.
1: Uzi. Nye kangru di nye. Droya da daya rawa meb che che. Kirtu ka shobi yina. Una terdige chego yarishtu.
0: Tuskada shiga yoris. Taizunga.
1: Tachin tindra chikirangri. Tindra maa chebi yina. Dusanga dawa tangu sabichik budo chimbi yine. Ronzam shiadu umari.
0: Tuskada shiga yoris. Likuiga.
1: Aju sangbo. Ngaya samna mananda. Gangba nyi chebi yina. Kiranga ngaya chele gigri.
0: Tuskada shiga zamba taizunga.
1: Ranga tangu nye kalma nye bichiche. Ranga nye kuali ya. Shachan sadung cheche karjiga. Dari ngaya ronzam shiadu umari. Tindra sonza. Ta tuskada chujumato tipsi yomari.
0: Tuskada shebris. Likuige.
1: Aju sangbo. Kuchi. Tengma jiran. Ngan zhonsam shia tubsi narona.
0: Tuskada shedu zamba taizunga.
1: Nge chuze di pechi chidu zamba. Marse pangkuri. Masaybe. Langshi yinji minjin zemkuri. Gesi langshi kagan sebi yina. Lewa chichu chinbe jiliya. Shine gompo ponsam shia tukuri.
0: Tuskada shebris. Likuige.
1: Dajana nye nyangsu. Nyen dangu. Aju kiran kuali ya, langshi kiamu khashish nyo je sebi yin, dagan zhe jayna kaayi na.
0: Tuskada shidu zamba taizunga,
1: aali, tindze yinbari, dari ngay, rodo rawa mintu. Tuskada chimbi yina, namga thal legyu da, lo shinga zinna ma to, tsu kho tuya yo maari.
0: Tuskada shibdi likuiga kudu zamba, dar le nyamba tindze rizhi chunsu samni duge shogu yo res. Taizunga, kiamu kiegi kiegi,
1: dari ne che che. Ranga nye khali nyembi yina, nye gompo gyansam, shiar chukhu.
0: Tuskada shetu zamba likuiga.
1: Aju dinje, dana jeje, ngē jī sōng gōdūp shūg yīn.
0: Tūs kādē shīg yō, rīs, tāi zōng gē, jēnā jēmā nē, rā ngē kōla yā, mār sē sā ngē yīn bē. Tūs kādē kēch

0: Dēng gēb jē, lē kūy kāng bā, tū dōng gu pū dōng shū tsu jē jē, dēsh! Tūs kē dē, shē tū zāng bā, lē kūy kāng bā nī dī, sēr gēb nāng xīn, sā lān jā nī, gu tsē jē mā tū bachā bā, rēs. Dā yā sōng gē, gār shē gā yō rēs nā, dā mā nyē rū yī, rāng gā lī shū ā, tūs kē dē shē gā yō rēs. Lē kūy gē, gōng bā pū dō jē tū zāng bā, kāng bā nī, chō jā gā rū bā nāng xīn jē jē, jī bū chā nī, gu tsē jē tū yō mā rēs. Lē kūy gē, dā yā dō gu nyāng sū. Kante che nan jotu kre. Tus ke de kye nye shobda dakya che che. Acha tae zung la. Kiranga nga kebro na. Tus ke de kye kebris. Tae zung ke kachil kor che kyeme kegi kegi. Taran, nye kal nye ga nyingmen ba. Tus ke de kye shiti zamba liku ke. Acho, kiranga nye baba ngomata kye me. Kiranga kusi chi sene che ya ma do chi ki. Kalama nye ba chen nyingmen du. Tus ke de shi ge yoris. Tae zung ke tari ne che che. Ran nye kar sheba nye nye chi. Chab chi kore. Tuske de xe ni li kwe ki lakma nan ju je gu jo jebshi. Tuske de xe daga kunye ni yangshi doibu je jen ro tubu chab res. Li kwe ki ajo, chakla nga nyingzi nan je nga zichi nye su kya ro na. Tuske de xe res. Dun ya ju gan chi yo res. De ya kunye ni shek su babka chimb res. Dai zung da li kwe kunye ni ju gan na lo zu je dosu nga kwa zhu chu shu ka xe dun je Mecha tang ca tu zamba, dai zung ge li kui liya, dari kante chung song. Tuske de ye chi tu zamba li kui ge, da nye gangbo di nyi ngare yinbe chon nara shi tu. Tuske de xie yo res, dai zung ge, dang gu rang ge, go liya, xia chan sa dung je kar chi ga. Tuske de xie tu zamba li kui ge, kirang ga nga ya, mar se se ni yung gu ma res che song bi yin ne, nye go liya de se zang, kirang ga nga ya, sam na ta grab che chu. Tuske de xie res, dai zung ge li kui liya, chan da kar se, Chikr chuu chee kuni nyingimdo sehb riz. Chu sabu suyo chee kaanlaa chuu chetu zamba nyesu kyeb riz. Kuni nyi sanyi thuraan liya yaa laan chee chuu kyeb shogay ka tose nela chee chee mutu chee ane juu kyaa yaa ngo chub riz. Lewarar sum laksa chi le tu zamba tai zung ke tasu nga kwa len ni kar sheg yo riz na. Puncho, dari rang kangba yaa tasu nga kwa nyi ma to matab chee chee gali gali nchor chuu. Tuske de xie yo res. Li kui ge, nye ajo jinje, dayi ni nye kangwa mada ro na. Tuske de xie yo res. Dai zung ge, raga nye kale ya, nye ya kia ling song. Nga rangi tenxin tu guadu nye song zang. Nye rang le ya, samna chi sikribe. Ge si rangi nye kale ya ma nye bi yina, gong sun shen cae ga, longpo ji zho le qin je. Su mo go bu do, kia si neng xin je je. Sa chi daga rang le ya, se ge bu neng xin je je, xie yin da. Tuske de xie yo res. Li kui ge kia shi kudu zamba, ngam ra chim shira che che.
1: Nye kirang kal nyingi, nyingi.
0: Tuske de shi yo res. Dai zung ge li kui ta sosu gangba ya tasu nga kwa nyi nyi ta. Gangyo chu ze li ya ten che li kui kyogi kyogi langan zhugu yo res. Dai zung ge biju che ya ki chu ze di yimin na. Ronsam xia na. Da daya da chin sam na. Droya yun kyo che res. Tine che che li kui ge dai zung ge gar sheb di. Chiyaa maadoo chee ki, ane tai zungi kala maa nyembi chee maa nuib chee chee langa kaanla yaa, chandaa karsay kyaan kyaan sato chee yoo res. Kunii kankyo chu chee li yaa teni rilung maangbu kyu chee, nimaa chu lakza chee chin sato zambaa lungbu chi chow khatoon li yaa joo ne, ane di chi loo ki dhugaan chi naa loo deeb res. Sanyi tai zungi jindaa ki gulo chi kun, li kui ki yogo chee chee kun chee. Khatoon naa loo li chin chee chum chun li yaa, Nima kaan tse chu chebi yinne, gong sun shen, nga shen ye jiye mhadu riz. Je zang kunyin dhru kaan la yang ya tsu lo yon bo riz. Yang di san nyi de nima kaan khatung na lo la kukyo da, zhang lan, changma lo la ya tse chu chebi yinne, kyun na tse chu gu yo ma riz. Li kui sim tsep je, gar shi ge yo riz na,
1: shubu bang gen di, kabara shi gub de yu na. Ge si nyi bi yinna, nye kui zhane sim je, ju jo zal chi yin.
0: Tusku de, man bi dan ge shi ge yo riz. Dai zung ge gar shi ge yo res na.
1: Yang rang ge shi tinte shen nyin bi. Ge si nye ka li ya nyan jo ma je bi na. Rang yang gya du nyang zhu gin da.
0: Tuske de shi ge res. Li kui ge ge mi ge gi ge gi.
1: Nye zem zi ga je bi.
0: Tuske de shi ge yo res. Dai zung ge tong tong mu tu ni kang ra je bi ne. Li kui ge ka len lo nyu gu yo ma res. Dine kuni nyi zhu gan la pa lo ni nye su kem deb res. Sa nyi nga lan geb che yang gyar katoon nyingdeb ki zhong de na lo li ya ane gong sun shen ce ga chenpa res. Dai zung ge mi gen go dinde tu ze lo li ya ane Gözü

0: 제제 구시업 공순생기 쇼스가바요레스 제제 디제제네레 하고니 켄 투요마레스 도스카데 카 춥자크셰질 디브레데 공순생 규유니 제 투요마레스 닝구세질이야 코니 조고도자 랑가 칼이야 카르세 투부 총가지요레스 디나로리아 샤르잔 주심레스 사간 디나로리아 미게 칸제 데스 동바 지요마레스 제산 대중다 리그 랑가기 란제데브레스 사랑의 십주년에 가르시에 요래서나 군주인키나니 시두신의 이민이나 보라디 티대슈 두스크대시에브리스 대중게 아니 보라지게 대스친부지 심제 대연교대야 아니 친제 구십기 측다다제니 보디 틸대브리스 리쿠이게 대중게 쇼대대브리스 디네 사랑의 십주년이야 투부가유 시키쇼스제니 나브리스 대중게 니가유 간두 rāngā kāyī sūm tūmbī nā tīr tūgē tūsk dē kēs tītī tsāmbā lī kūy gē gyābī mīn tū ngār chū gō gē tūk kāyī chū tūng tū bā tūsk dē shī yō rīs sāgāng kī nī shēpchī shū nye gē nē chū tī tūng tū tsāmbā gēm shū yō rīs dī nē gyū rīngu chī gū dēbī nē tūk bā kēyō nye mā chūng rīs tūk bā lū tsā bā tsāng mā lō bū lū yā kē chīm bā dī lī kūy gē tōng jē tsik bā sāg yō rīs dī nē shēpchī shū nye gē tūk bā tsā bā kāyī gāng kēyō jē bō dī nī dūn lī shā bā rīs Bodhiga zimzim meb jeje tongyang jebris. Tukbu caba yinzang bodhiga kayu lakbaya malinba jeje jokzegan li shani ngo kuku jeje tongi debris. Daizun kuni dondo tukbu kiyo nye mezang likui cikbu saje. Tukbu ya sagan na loogi jebji shunye kye kemne ponga deya gyurungu kurju goya karinba. Duskade shevda jakya jeje jokzegan liya mukzoji shudu zamba bola digi Tungi de yungyo ki tukbu chabu kayo gandhi topkyo lo ni ko chabu bodhi donliya torburis. Bodhi ke kondro sabi namgyu teni likuliya simje kye chenpa gemni.
1: Rangka nye tukbu topkyo lo kuya karinba.
0: Duskudi shevris. Likuli ke mukzo kumje bodhi nizi jidu zimba dai zungge jawa tsup jeje likuli kaje bodhaya karshiga yoresana.
1: Bola kiran, koya sheyama na a. Kiranliya shidu kayo gandhi. Nye tsab cheche nye jo.
0: Tuske de shebris. Bo dige.
1: Drupi kirangi kingi maari. Bo nga ta ringu ne yonbi. Tokbo di gyozi tonje majinbi yina. Langa ta ringu sonza. Sonjo shu ya shuho legri.
0: Tuske de shebris. Tai zonge.
1: Bola kirang. Longbo gane yinba. Su sonjo shu ga penye yinba.
0: Tuske de kye chidu zamba bo dige.
1: Bo nga yinbi yina. Longbo chi zho kongi chi kong zongi. Zang song song rin demne yin. Kachonde ya, jisang tukpyo nyoga yonje. Ritingi taojo lobyon loo laki, cawan cichub shugandro nyayin.
0: Tuskade len gyebris. Tai zonga sem nalo la ya, ta jena kungsun shen de, pige metro samje, bola de ya.
1: Jena bola kirang shus de ya, kungsun shen sinyeji, yorbe.
0: Tuskade gyek chidi zomba bodige.
1: Oda, kiranga mi shintala gantin namba yina, ma shin takchuri, mi mangchege, kong oshingi maari. Bō ngā tā kōng chōngbā yīn, kōng kā nā lā yā, āmā kiāng kō chī lē yō mā rī. Gō shēb tī tāqbā rī shī, yū gō lā yā pēpē yā lā yā kāpā yō rī. Mīng lā yā, kōng sūn yī chīng sī kī yō rī. Tēr kē sī, kōng kā rū mīng tō rī chē, tāo chō chō bā yī chīng sī bā mā tō. Kōng sūn shēn sī chē chē, sī nyā yō mā rī. Kōng sūn shēn sī yā tī kē mīng rī, chē sāng tī hā kō nyā yō mā rī.
0: Tūsko tā shēb rī sī, tā yā zōng kī Ani bola de geche shewa di duyongo tole ya ani bebe duyongla zongyang dhubar ka dhubar duyongam bemi luyongi dhubsaya ki benang shinchumbaris. Da zongge ani guchu jigi jigi bode ya garishiga yoresana.
1: Jigong zongge, zangsong sungrisaya di. Dine ta rinlu yore. Dao jo go cheba, yi ching nangla ya shuduge.
0: Duskide geche di zamba bola dige garishiga yoresana.
1: Zangsong sungrisaya di. Dine lewaar shibchang ngabchu zali yore. Dao jo go chueba yi chin di yinbi yinna. Dao jo chulu gi. Lobion loo saa di. Lo men na loo ka zo da son zang. Kong kikeng kundu liya. Ka ma dreba shu shubri.
0: Duska de shibris. Dae zunga digi kudu zamba qaba shira juan jan gyogun gyogo. Tukba ki yon ra ju je. Bodi da nyamdo. Saa chadu zamba. Ni tukba ya rinpa dre je. Nyamdo saa nga dine. Chilo la dun yon ni. Rose langa zai zai zai, garishiga yoresana.
1: Zesun kiran, nye tegi tegi narona, nye buda, chesho desu nye zai, shuko chirgin.
0: Duskide xie zai,

0: Lui, semo kamsan.
1: Kamsan gela.
0: No kamsan, chen har shui na.
1: Waj ge song sige ye la.
0: Lese, a ju ge sa la xie ba kene yi na.
1: Lo ge chul su ten ge ge ye la.
0: Lese, no. An ju ni chen han chi jin shi be, an chen long be pu xie be, song xie di kirang ge so pe ya yi na.
1: An dan wo de long ri le gong di, zho jong wo da, wo zhi yong lam di ye yi la.
0: Lese, to chen na.
1: Dine, wo ge... Chusungdo shubhe, sonam daulam bingi ingla.
0: Nese?
1: Toshin daulam bingi ingla.
0: Nese lo?
1: Lo. Dine, ujin nubulam bingi ingla.
0: Nese?
1: Dine, nye woma, shiring samjun bingi ingla.
0: Nese?
1: Lo, lo.
0: Lo, nta inbe lo?
1: Nta bi in lo.
0: Lo, siangu songse tulu visero na shiden jiao go?
1: Lo, lo.
0: Lo. Motoyongan tsui kyuin ki dibu ju jeli sena shu nan ken ki singin chobu gyatsu shu xiang de yin be dem zhe lan de yin nian dan li chen ti nian la ni bu yu tan tan de xin li chen ki zo yong bu yong le xian ki su xie di piu yin su na xia kuang le ya tu jian na shu yin an zhe li chen nan chi zhi xu be dem bu gen zhe lan de dan nan be an tsui long be po xi be su xie di huang le an tsui singin chobu lo ya zhe ne yin be su nam zhe xi la ta 6 ne yin be su nam do ge la ta nan xin ho chu sum ne yin be a ju ge sa la jin ne xie ba yu jie zhi gu na so

No, senam tomo tuyo nan su kuyin ki di bu yu zili sena su nan ken ki singen chobo. Sa kya zong mo la siang nian yin bie mi ma pen zong la nian yin na siam ki sung se di chomo zong dun na siang la yu bie nang bun qi ling ge la pu zi nama so gu su se tan yon bie min du su yin su nan siang. Ta nan siang nan su cha zho xue yu zhen zhu xu nian kong nian yin na li chen zong yong bo xiu bu di li tu yu zheng bu ji jie mu chu nian yang pu nian li chen di ha jang ki ga ba yu bu tan siam ki sung se di li chen ki zong yong bu tan li chi li su yong la pu yin su siang. Gong lia to jian na xue yu yin. Dine mu tu yung nan tu zeng gen chou bu cian la da cam la xu nian kong nian yin na xiam qi su xie di ku ran ki pu yun dian chun zhu la ta ta na xin po mu di gi yang zhu la cian wan la mu la ta bian mu dan zi la bian mu cuo mu la jie la pu jie ku nan zi gu su xie tan yong bian mi di xiu yin su xia di dan tu zong nan tu hui ta hui da lang xu nian kong nian yin na xiu bei cam zhi nan ba to jie na xiu yin.